mumra mie yo nyang kupong ni Obama a otia hewan so aye. Ha ha ha. Mon fan ni kasi entie mo hallelujah na ofata. Hey.